0: Yohane Mvoto.
1: Yohane Mvoto.
0: Eh, yohane mani kaswe.
1: Mina mina Zeferini uthenibanze.
0: Oh, mina David Sithole Mvoto.
1: Yisho.
0: Ni uma shimbutsi monde yani kwa kamsava le.
1: Ina ma.
0: Eh, nisuke ebileni ni vatswali va mina ma.
1: Yisho.
0: Ihlomulo ni nga ivona le.
1: Oh.
0: Ya kusuka ebileni ni vatswali ikhwela nthlaba.
1: Usiwana le.
0: Le kusuye fika nthlabeni vatswali vo nhlongo.
1: Yisho.
0: Senteka viora mina uma yaphango ni zani jula lisimule.
1: Yisho.
0: Se uti alito ukuthi alava na uli mani kaswe.
1: Mina mina Zeferini uthenibanze ndzi huma aka hongwini selwa likoti.
0: Yisho.
1: Ingayiteka ngoba lempela usiwana la kuyitona mina umfoto.
0: Yisho.
1: Ya, ingayiteka.
0: Uthe ayitwa mpela yakulahlekelana kamina ni vatswali va mina zani dabula mananga ne uma kankotana.
1: Fulanti ndlebe henkulu, fulanti ndlebe.